nsɛnkyɛne yɛfunu a ɛmo ato no ɛbue onyankopɔn ama ɛba ne bi ato no nso sesia mese gyewa yɛresa gyewa wɔreɛ akwantuo pono no ɛbue ɛtwuma sɛm no a ayɛ den no onyame wasiesie saa bere a woba no ɔnwo wate mese wo nnua no ɔbɛtena ase mese wo yere no bɛtena ase wo kunu no ɔnwu Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rejemo eni fra for me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se muji ni se metu mi ayewe yi omo bu ani se ani owure ya jiji o se u betu mi aye And I yesu tin in sa or the cow on any chira won sa sani amuji di atia no enya sa mamu miti sa na chesem ni se emri bi na yesu richamu eni from for me no bi ba ni cheno amu bi sa ni se huye mo boy david ba huye mo boy david ba Na yesu bisa won se Moji di se metu mi ayewe yi Amu bua ne se ani owure Ye jiji o se wo betu mi aye E na yesu tini ni sa O de ka o mwe ni chire won se Ha se ni amuji di etia no Muji di enyi mo nkwa enye sa mamu Mesia hwa no hu na de amu mo hwa Hey, I'm here to support.

0: na papa ni wadi mukan
1: ya dem live ewo inshira Facebook 104.5 Mr. fa wadwen kire en unsusu yenyina fa guo na emu ba like ne san so che ma unia enso enye biye kono no